kichina kaskatami rikuchispa yuyachishka. Kungarina mantaka wawatami shutichichung mandaska. Wawapak shutita rimaspaka hatun zaki samuna kaskatami yuyariraspa kausana kaska. Sinakakpika zakita mana apanapaka manarak ima tukuspami kuidarina kaska. Kuidariska kaspaka ima zakitapis mana charing manchukarka. Chaikunata yachas papis mana kaduska mantami tukuita chinga chiska kanakaska. Chaipunja causa hutiyukunaka. Kaikunataka kunapunja nyukan chikpis yuyarichumi dioska azichispa rikuchiska. Mana chaizacho dioska ima sinapis paipa wawakuna hawaza intentichumi parlukunawan rikuchinakunawan yuyachina kunawan, runa kunataka, ñawpapis, kunan punja kunapis, yachachiska. Kunan ñukanchiska, kay kunataka, azi umanarispa, yachaspami, Dios monaska sina kausan kanchi. Dios kapaipa wawakunata, kuyaska mantami, ñawpa punja kunaka, suma rikuchina kunawan, ama huchapi urmaspa kausachun, yachachiska. Chaimari Jesuska, lunes santo taka, paipag yachakukuna manka, sumak rikuchinata rikuchiska. Shuk sumak perdik yayura tamari, rimaspaza Jesuska chakichiska. Chay kipaka, Diospag wasita pichaspami rikuchiska. Berdik ya fanga sapa yura chakichiskaka. Jerusalén yakta, líder kunami perdik ya fanga sapa yuraman rikchak kaska. Perdiksa pangasapa sina kaspapis imata mana intindi chusak kunazami kaska. Mana ima granuta charishkacho. Chasna kaspami kaya mincha ima tokugriktapis mana yuyarishka kuna. Diosta yuyarina wasipipis maipis kachun imatapis roraskaza kunami. Chasna kuna kaspami chay lider kunaka yurasina chakinaza kaska. Perdiksa pangasapa kaska kakpipis. Chakipika, tuñuka, imatashiroraka, rupachishkanga kunami, imataxiari. Sinazatagmi, kunampunja líder kunapis, kaj yuyachinchi. Perdikisa pangasapa, yuyachispapis, kaya minchapi, imatokuna kaskata, mana yachaskamantami, iglesia kunapipis, ima imatapis rora kazarinchiksa. Chaitaka Jesuska, imanikunsi, imatapis rora. Roraichik nispa mandak líder kunaka, chaki yura sinami kaipo yuyachin. Sinakakpika, chay yura sina chaki pika, matase roranga.

0: Diospaj yuyaita yachasunchi.
1: Diospaj yuyaita yachasunchi nishka uyanapika. Pusak kunaka sirvih kunamikana. Nishka uyanatami uyangichi. Pusak kunaka Dios chorashkami. Pusak kunaka sirvih kunami. Pusak kunaka ayudah kunami. Pusak kunaka aji kuidah kunami.

Sokoti, sogual kimi. Hatun kiwa kargata aparishka tupak. Paika, kaita ayudayari, wauki. Nyokami nyamana valini, nirkami. Siguro tak chay kargaka nyuka mana bali pak sinami karka. Sinakak pipis, paika hawaza rirka zami. Sinajatak maripusak kunapak kargaka, pisuktak kunaka mana hawaza bali pak sinarikurin. Sinakas kamantami Pabloka, chay kargata aji aparinata yachachung tukui pusak kunaman yachachishka. Chay manta aji sirvih kanata yachachung. Aji pusak kanata yachanapakka, griego simikonatapis rikusun. Pablo pakpunta kishka konaka, griego pi kishkas kamikaska. Chay manta kai simikonata rikusun. Primera Corintios 3, 5 pika. Deakunoi nishka simimi tiakun. Chay simika, Dios paktar orakuna, sirvikuna, huizakuna, deakunukuna nishaninmi. Primera Corintios 3, 9 pika. Sonergoi, nishka simimi tiako. Chay simika, Dios pacta tandaja rurakuna, kumpaña Dios manta huizakuna, nishaninmi. Primera Corintios 4, 1 pika. Uperetas, nishka simimi tiako. Chay simika, servikuna, huinachishkakuna, ayudakuna, barkuta palakunaun kuyochikuna, nishaninmi. Primera Corintios 4, 1. Ukuchaki pika. Dikunomus. Nishka simimi tiako. Kai simika. Mayordomo kuna. Amo pakta kuidakuna. Nishaninmi. Kai simikunata kaiman chaiman. Muyuchik sina rikuk pika. Sirvikunaka mana hatun tukukunacho. Sirvikunaka mana mandakunazacho. Sirvikunaka mana chaki ukupicharikunacho. Sirvikunaka kaisuk pusakunaun igual sirvikunami. Sirvikunaka, Dios man kuentata kuna kaskamanta, tukui kuna tandaya sirvikunami. Dios paksimi piyacha chiska sina pusakunaka, ima pipis sirvikanayatami yuyankuna. Paikunaka manatak mandakanayataka yuyankunacho. Paikunaka manatak mandakanayataka yachankunacho. Dios paksi mipi yacha chiska pusak kanaka mana hatun tukuspa mandak kanapakcho. Chaypok randika servih kanazami ningmi loit nishka yacha runaka. Sina kaska manta, kikin pusakka, ima sinatak kangi. Kaisuk pusak kunaon tandaza suktak kunata servih kanataka munangicho. Hari hari, chasna kachuntak mari Dios kamunan. Mana chasna kaspaka. Imapi asa izakuhmi yuyachin. Chasna kaktami, kikin pusakuk tandanakuska krikonaka rikukun. Ama chasna kachungmi Primera Corintios 4, 5 pika Pablo kakasna nin. Kunan punja kunapis, imata rurachung mingaska kunataka, azitak pachtachichungmi munanguna ningmi. Chay mantami, kikinka, tukuikuna munaska kanakangi. Kambak iglesia pipis, mana munaska kakpika, pipis mana munangacho. René Padilla, nishka yachak runapak yuyaikunata rikusun. Paipak yuyaika kasna, pusakuna, michikunaka, iglesia pikaska mantaka, hatun tukuspayami, huchapi urmankuna. Tandanakuska krikuna manta chikan yachiska, pusakuna mikanchik nishpami, paikunazata hatun kaskata, poderyo kaskata. Koronayo kaskata yuyankuna. Chaisina hatun tukukunaka ima zaki tukunga kamazami. Chaisina kangakuna. Chai kipaka hatun pusak kaskatapis mana yuyarispami poringakuna ningmi. Wow, kiko papasito. Amaza chasnakachu. Kikin zatak rikupangi. Dios pakmuna ima sina kakta maskangi. Chaita yachachungmi Dios paksimitaka kizkachiska. Aji pusak kanata yachanapakka. Nyaupaman Dios monaija kausak kunatami yachana. Kikin yuyashka sinaja kausanaka Dios paksimi yachachishka manta karupi purinami. Chayka mana aji kausaichu. Jaki kausai mangmi chayachinga. Amarak chay jakiman chayaspami.
kai kunata yuyay picharina kangi. Pusak kunak, kai pa chapi aji kunajata roraspa, kausas paka. Suh punja Jesus samuspa, ajita roraskamanta paga kuhpi, kikimpi shapina kaskatami yuyay picharina. Pusak kaska kakpips. Mana aji kunata roraska kakpika, Jesus samuspa paga kuhpika. Kikinka imata mana hapina kaskatami yoyai picharina. Hayaitos, sina kakpika imapak chari pusak karkani. Jakimi rikurin. Ari, jakimi rikurin. Sina kakpipis, Dios paksimika kasnaminin. Tukui pusak kuna, sirvih kuna kaskata yoyaichi. Tukui pusak kuna, Dios mingaska kaskata yoyaichi. Tukui pusak kuna, Dios mingaska taka. Tapunata kaskati yoyaichi. Tukui pusakuna. Pahtachi kuna kaichi. Chaikunata rorak pika. Pitak imaningari. Chaita nispami Pabluk. Maihantak suktakunata yajiari. Imatatak mana chaskir kangiari. Paikuska kakpika. Ima nispatak. Mana chaskiska sina. Kanja sumagyaringiari. Kaisina tapuska kunaka, Dios pag espiritu yoyachiska, aji yoyaita kuskami. Kai tapu ikunataka, mana zakichispa rimaskacho. Chaipok randika, kuyashka manta, aji intindirichung yoyaita kuskami. Chaisina tapu ikunatami, Pablo ka paipak kisga kunapika kisgaska. Sina kaska manta, kikinka waukiko, aji yoyarispa katipaiza. Kayo yai konataka, espiritu yoyaita kuska konata, yachak Clinton Ronami, shuktak libro konata rizaspa, kai yoyai konataka kisgaska. Chay mantami, kai simi kunaka, chimba puraspa yoyachi napak, yachachik simi kuna, ningmi. Chay konata aji yachanapagmi, Dios pak simita imasina intindinata yachachik, hermeneutika niska. Yachaita yachana, ningmi. Hermeneutika niska yachaika. Amo rimaipika, como interpretar la Biblia, nisa ningmi. Chaita kikin rimaipichorakpika, Dios pak siminikuskata aji intendina, nisa ningmi. Chaisina intendispami, pusakunaka, chaisina tapuikuna imata nisa niskatapis, aji intendiri tokungichi. Chasna yachaska mantami, ñaupa tapuikunataka, Dios pag espiritu yuyaita kuskami, ninkona. Dios pag espirituka. Ima donta charishkata, imata roraito kuipa kaskata, yachaspa, Dios pagta trabajachungmi, chasna tapuchiska, ningmi. Corinto yaktapi causa kunamari, Dios kuska donta, Dios kuska poder tamari, manarak charishkanchi. Nispa, paikuna munas kasina. Yajimana imatapis rorai kajariska kona. Chay mantami Pabloka, Cristo kuyuan mari tukuita chaskir kangichi. Mana pusak tukus pazacho, Dios kuska dontaka hapiska kuna, ningmi. Pabloka, nyukanchik yachachishkawan, suktakuna yachachishkawan, chimba puranaka, mana yachakuna pakcho, ningmi. Sinazata, ima zatapis roraska kipaka, kikin poder yuh kaskata, mana yuyanachu kanchi. Chaipak randika, riki, Dios mari chaita roran, ninami kanchi, niskami. Ciertuta, kunan punjakunapis, mana chaitaka rorasa ninkunachu. Dios mi imata kaspapis roran, ninapak randika, chaimi chaidontaka charin, ninkunami. Mana chai krigizachu, chaidontaka charin. Hasta wampis tukui kunami charinchiki. I mata Dios rikuchisha nishpaka. Kikin wampis rorangazami. Sina kakpipis mana nyukami chaidonta charini ninacho. Kaikonataka kipatami hasta wan rikusho.